0: mwati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabere kinaho.
0: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahya bahya, ritugo ko biro bino, erihiko kutugo ko makwa wa karasi owakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikatekana ya makangiria, omumulalawe ekonomi de gestion, vano bakakangiribawa, obutunde no busondolia. Anekutia e Faculté de Médecine Imen, okukangiriria abanganga na ba docteur. Aliasia sijiridik, eno ikakangira ya abasosi. Anesias politiki ya administration, okubatira nikola mu mulalawe chipolitika, haumano busondolibo muyi. E technique de développement durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare tengula kulana omochi tunga. Awa ndi makangiriria ya entrepreneuria, okukangiriria abandume mibiri ya rei yemera. Esias de l'éducation, ikakangirira ya abarimu. Batima etrapo pipi, okukangiriria abahimbi. Mine geologi, akakangirira ya abanzirere menya ekitaka ngachika emawachiti ngachika tunga wanachiti agronomi akakangirira ya abakulima nabandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abatiga olu faransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo bunyagasa
1: hari na menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master Aïe, au Institut supérieur de technique médicale qui bandiste, Eastern Ka Butembo. Hari yahe, au Eastern Ka.
0: Kunemela la mina mine ya vriche kanibwa. Hari mulalawe pharmacy, ono wakakangira abantu bari kokotia amabalia. Omulalawe dentistry, wakakangirira ya abakwika, abere kula meno, nebitunza makoli osho wa hambe neno umu. Laboratoire, bano babanganga, abakapima, omubiri nga kaho mulati. Eso genero, omulalawe wakakangirira ya abanganga, abangatunza omubiri oshi. Nekyo shite nga kenderi yao. Omulalawe basaji fam, bano babandua bakawa tika yobokoyo, ere yobohola. Omulalawe nitisi. Muno mukalu wabakwika, haba kakangira ya bandu, emelele. Yanestezi ere ya animasyo, bano wabakwika, omobu nyagasa, haba kari bayanga wangasabulo buingu wabandu, wabati, kutibuwa bakalu wala kutibu. E pediatri, wamulala wabanga angaba kata mirabani. E imajeri medical, ono wamulala, o wakampi nisaya, omubiri, omula vrebiuma. E kinesiterapi, muno mukakangira bawa, abanganga, haba kalu ngula, amakuha, naendri, nyati hambenene miti.
2: Nebendri.
1: Inyo mukabu wakara. Ase na busi abakaite kanaya okwesoma mwangatu sunga hayikwe
0: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kucho ko Vodacom oko 081 29 95 231
1: choka sunga kahayi
0: eiska Butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe Butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomo cha bakimbanguiste ekiri omoselile buhima quartier Matanda omukomine mususa
3: mwasinja erisombola e Université Simon Kimbangu eye Butembo ne

0: Asante sana bahulikiriri banzu abato ya baboya inashikumure banje yo muri eyo ingabwanete mukakolichiwe na mukabya nerekwama radio moto butembo beni eye kasero kuchitwa eche kambali na yala tawe na bape vetru abapadere etuke kwatutumwa randeke bapadere vetru abechikatolika omongo aendelere batumula nirahano mubimaniribwa Pere Moise Kalemberi ya hauma na Filipe Makomera chef de programme. Na mkendi yuli ya Mutogolend ni Honorable Kalambu wa Misisa Timote. Na yuli okumetambo paka maholomo Kageni. Kageni. Na runabi ringa unijesha chiri mugeni kundia maibu yulu hunda hunda. Na ruri narewe yu Kageni. Donge Kageni wa Shinja. Yuhu kare kabando babia banje. Erenye kwama. Ne banje kutsebo. Abandi bali umuyiwe botembo. Abandi bali mu provinsi ya Ituri, abandi bali mu provinsi ya Nord Kivu, abandi bali e Canada, e Amerika, abandi bali e Tanzania, abaka kwa mechine mbacheno, abandi Dar es Salaam, abandi yetuka yende vendro, etuka bwashima, kino che chende chetu chanzwa eche kasira okumezo yetu alimandasio ya kato bachenaba omuhingania omufanya biashara Omuyi awana butembo lakini ngendi bwanete bolobolo kuba journaliste boshi bolobolo twaheririe mama abiaka bya okumoto tv ku televizio mboya ayire kambali basi abiri tushigania munawire ama byaze kwa okuluhande olwengeleza ini minute ya mahwa ini minute ya mahwa pole pole pole pole pole okwitwa ba journalisti troboshi nokuchihandra bolobolo bolobolo bo twama kwanze chihendi echihendi kino munabwire tukende kwa mahabandu abandu katre abandu bane kumbe twahorekerera munga timba timbu mumuyi neromuke kwa mo ebyo bole mundu akabuga kuri nabere bwebero nebero ngaye koma wala ngakunga abandu Ngabwe rabandu nisi aho wachinaba haha kiri akatalie kuwen aho wachinaba haha liye evenru evenru yani amauta amatela efarine nero tutare hurikirira abandu banu tutaye matwonde kebe hurikiriri ikalo motte mwanyaji nero iwuluwa hurikirira ndeke na wana pata mwesomo okuyeba kabuga kundi wanganabe unamukule biashara kushishi weshi aho wetu mwa veningulo numero 14 na adresse na bero babwira nti adresse yetu mu tukaya wula mauta efarine ukaya wula okubintu tukaleta na magetsi ni biskuiti neri wona lwa henda aho wachina ba tuti nyumba yetu twabere kongola kwa dale tukaira kweranji nerwe miti inati mbireho lakini tuti abantu tu bana mwingira seriri wambo kunitwa malushe kwa dale abantu sebende ya wuraho abantu bagende Nare nukunda mbienu, ahawa katu bache naba, tuba kende kupokera. Eduka nungu merere. si tu t'as changé, pourquoi mion?
1: Écoute, Baba. Yon na makuyano mbuka mwe voheka. Tere mwera abakilianga wanamusha woloko bindu yuko nusewa mwachenaba.
2: Anoni njeri kenyina uti yuko bindu yuko nusewa mwachenaba venemu.
1: Ngabia habia uwete kunde akadu seprudwi. Kana sarisane mamatela. Uwete ukuchi. Nefarini akana erakuyo.
2: Nanguta anoko mapomade.
1: Nge pomade ya he mwala wetu.
2: Nanguta anoko malikia, nanguta anoko familia. Ebodi likisa inemo. Nwambu ebendobe ne kabisa ebendobe mala uko vendo wa hike wamezoche na wakene shungi ebendo vyo ndekende eke.
1: Ahawa waha anwa wakiliyaba na mwanza ama utawa makangani haya?
2: Wakiliyaba nzirego, wazamerego kabisa ebendobe hike kwa mezo yetu, ne mezo yetu nga yetu.
1: Naba mwohekaba kano lua atabeta anwa kashaulerahu ee.
2: Ndeke kabisa bakasaba anje batamiri hiuta kabisa hiuta hiatunga hiatu.
1: Omagura ba abatse bamenye makenaba omabagura cyahe. Kunderwa nuri ku radio motobutembo bene.
2: Abatse nyuma cyenaba muri muaveni ngulo. Ni muaveni ngulo tuwa bina hiko muaveni ngulo abulitio. Owachi naba hahi bagalba kwangania mambo haharia nerwa.
1: Ukabe wa marangoroma katso bakenaba muaveni ngulo bakana ko hebe ndubyo mukabiye kuwene.
2: Aho alibiyi wene nga, biyi wene nga kabisa. Kwa mabu tufungia chifichu mbiyi wene wa hika aho.
1: Aba nubo mwaheka muhano, banaba era munuwe?
2: Muno mwaheriki waboheka hano kabisa ni mezo yabo yabo kabisa banzi rayo kutepote.
1: Babarisi mera hii utaheri ya skaleria.
2: Hii utahenemo, skalabo, dilise, malikia, mfalme, nabende.
1: Nama kushima, Eric.
2: Ok, na hikutia nama kushima.
1: Asante.
0: Shima mabiyo uira bahuli kiriri. Shima mabiyo uira, yone temanyaje, yoni muhinga ni atino. Esi washi abyo nerega ngagangu mumuyi, genda hawa katu bache naba. Mama biyo uwe hivu utakatu wala, wewe. Maka mbora chendo chogo mate, shia heka ule mune uiri. Shia banduba nziri. Tukatisha kwa mawa onde. Tukatisha kwa mawa onde kande tuhole kerere. Karibo uwe biyao.
1: Hano ye mezo chenaba na inamutimbatimba ikaribia eire wakilia vuku wayo. Hano nene achikungu kutu mama.
3: Yehe.
1: Teriji minyisho kume nangu kawula umonda. Hano uli kuradio moto butembo beni.
3: Yaula ama kasoki sajese.
1: Sajese unavere rure umuduka ya chenaba?
3: Inge.
1: Ukabu katatamuchi?
3: Pambese, neskala, nevazeline.
1: Abandubu mweneo mwahano mchikongo, banabe riduka ya weyanu kabisa yirendeki, wabirifumisha yondeki.
3: Inga wada ereyo.
1: Banabe risha ule pambese.
3: Inga waka ulayo kutsiu.
1: Wama wiraba teba wamenye mulangu wachinaba umuvile, wama wabura chahe mama.
3: Nama wabura nitewa yeyo, wabi waka ya rangura kupambese, nevazeline, neskala.
1: Bo, aba teba menya omurangu ono, kundi yonu kare chakabise evendu ya chenaba kare ta. Oma babu wera utichi, aba mwene omwe chekongo, omobaze, omomusha mweji, ibitaji.
3: Nama babu wera nituwa yeyo, base, wabi waka sapu kasheko atu.
1: Base, wabi waka urahano. Uwe ncho nani?
3: Njo sajesu.
1: Chamusho mama?
3: Chamusho. Nasa kwa ni mtiba kibakuye, wakona kia uza.
1: Kabeye ni kabie?
3: Bei kobie.
1: Unazoe tu kuzia machenawe? Merci.
0: Shima mabiyo wira, wala betu. Shima mabiyo wira, itwe tunamu kolebi obuhinganya, tunamu kolebi ashar. Base, esu wara angora, utewe hiku mwenyumu. O mwenyumu na muave ningulo, ni deporte. Tukatisha kwa mawonde. Ayo ni matemwanyaji. Awonde yoyo. Na ayo tumuhure kerele.
1: Musha kuluwa silive pwekome mo honorable. Woma njimani hanoho mwanzera. Uwutu kumula wa singati mitika mbali.
4: Bo. Ndarara unashingo kwa uka yala bayeche. Endeche eto.
1: Endeche naba. Inga yala bayecho.
4: Basi. Nja honga na olerae.
1: Ubera ulerao china ukwe umaveni ngulo muhali.
4: Obungo wengano.
1: Ngano bore farine yuene.
4: Namatele.
1: Namatele dodomu.
4: Nario. Basi ya hoko tunavye tuka ya. Nji sina shi. Nomunga nganasha ya handa. Nomobi angabula hundi tukarenda. Kande share chele ya uwa.
5: donge ri wambo vyangabolaho ngabite buamwibu wa mesebere bulaho
1: ukana tuma hona bandi bakili aparewe ubugere
5: ngana tuma hona bandi
1: eba yagura
5: makaya na ubwende benibwe bambo mutuko hika
1: eba tebe yine beke hawashina
5: we wene sali rehera kandi hanuwene no kushakulwa to yesi mweni kuno e
1: ashibwe
5: mundu avandro rero tuna mwashisibwa mbo niba emi nya bakasira ngambo rero yono mundu wetu shanga tuwe chimbe chituwene
1: na manzu kwa wini mani o manzera
5: nola ngere kona manana
1: kwa matela kwa mwanya silive kwa kome
5: na manana
1: enganu boro
5: wa sinja
1: anamura trai kwa kukota yendazi
5: anduka
1: akabie kabari vya ndeke
5: ahoa tunavya tuka olera kabai kuwene situ shavya tuka ula ulewe munga viriwa mbo nani nani
1: abanyamu simba umaba oracha
5: abanyamu simbi ndibarero vya wai vanile vera yekwe vya wakari yanga senda na chandera ne
1: kwa makoma Kumara na kabere kama tulumana
5: ndeke
1: maisha nuwe ne
5: koko
1: na mashimo
5: kibunga chenayo
1: na makushima
5: wasinyi
0: simama biyo wira abo nibakiria babererurera aho akatubakinaba umaveni ngulo batahe ngulo twala muhendi tutsomane tutsomane oyuka lukubo oyo ni silivwe pwe kome ni honorable wetu Nimbuyi ya bandu aliyomu miaka nayo yerebwera bandu naye ate kama ulengano yani farine engano bor azam akawuraya ho wakatubakinaba nari ngasangala ewa byukabereriya rangure farine ewa tekayaho eyata shanga kokoti bintu bituwe ikakokote bintu bituwene engano bora ye originale Engano bora e azame ifarine original tunaute kuyo neru tukako lemba tuti ol franga lwa wolo esho frango mungu abere kuheshio wase tu wase wolo ho wetu awakatsuba chenalo injeniri mukoseye wemezo ndiri mukoseye wemezo mubarebia nayo mubiri oyo enangane bonde batata tushera tuti ekilo chetu Yene 5 kilo enet silive pwe kome mwaka bwe bishebi umumukanya tabase twabiri wati chat ya emikate ka akakokota ya ei kakukoti ba mungano bor bandu bakalo bali yo kuvonje ba ulikiriri banzwa bagala betu bo baba ogundu munga musunga munaburinga bitimba ngatimba na masangano wonde ne mumachere na yu mukamu kwa ma umulu wa na mabuwa amabuwa kwa nene amabuwa kwa nene na yu tukata shama horekirara ngabi mweji hoka hoka wondora ngabi mweji hoka wondora nerio esi tuwata ngumubi hile ngabi ucha donge ebendube verende kiumubeye yuwen ya limandasyo yetu ya katsubachinaba uhike rete dolar Leta mafra, kangieto ya tuyirinde ke bagala betu, bare betu bu baba, bu mama. Nyo baluana, tutasha kwa mogu ndiono. Tukarasha kwa mogu nde, na yutukara venga kami bugatiki. Munga timba timba muna wire. Munga timba timba vate. Omoze chenaba, aishi, akare tevendo, eve kawula ula. Kandi vya banduba leireku, kandi bidisa ndaya mevere ya bandu. Ama ut, vati ya nau, ama utaba, abare hamba, yono, na yutu, karibu.
1: Hanuna ni hoka ondora ahali wa machere ahali wa machere neromu mayono mutere muhore kirera okumenuko hala omondi
6: nga hula amo mumbere Clovis mabroso
1: iwe mabroso
6: nje mabroso
1: neru emiko ule inichi
6: nga hula top line ngara kurahe wa chenaba
1: abando wabri anzayo
6: abando wabri anzayo kotzevo mwashaba anje
1: aba mama na bababa wanamu kuhulerako
6: wanamu nurawa kotzevo hoka ondora hanu kabisa mwashre mwashre mwashre umudiliglize muhano
1: wamabu gabiro wingahe e una muroma chenaba
6: na mabwa miaka 3 una muroma chenaba kabisa abate mwashe kabisa
1: bana sunga mamanze
6: amanze na mushunga omo ana mutu wati chashitukira bashenge bomumuyi
1: ari uno wata sunga bakakusakerera
6: abakakusakerera hengana ngana na bashunga
1: narukabira kwa kwa miuka babura utichi
6: nganga bara tenye muhune kazi dishiri tu
1: utia
6: ngaba hona
1: aye ndaruka ekana haye
6: ekana mungashira buhera okukata 4 km kwaria
1: nyambuka lolo Bohera, eu nene nchimbegeti chini mama utaji.
6: Kama
0: Shima mavio wira ayo sine mwala wetu ni mumachere akalu kilometre ine ena na utu kulumbe geti mune top line ama utu wale kwe ngombe wale kwe ngombe chitangatanga achia yu akawula kutivu avanduwa vili shimao na akwe nene ukulu wame nye reyuka hakava hii utahietu wangane buti akali ya mboka nyesa nyesa wangane buti akali ya mbokwevo savosa wangane buti akali ya maze wa masamasa musha kulu chinaba haumana basungu ewe yogu liye yuka vyuka yeria epoto utina inamara mucha bazungu vetu ukumaezine kweyo kunde abandoba vili shima nero ewa una ute duka yao Nerutu ewa viu kainiganige. Simu mabiu wabanduko wakate kwa obujombe. Ete mwanyaji. Abu nivahingania. Niti omumuyiwe botembo. Sina nganza wanduwa tano. Aba kawula yumubeye yuweni. Niti higo kuchinava. Chinavena no kubatano wali ya botembo. Chinavena ne kubo. Inga wanete. Inyubakilia. Inyo muna mushara ngororomu yetu, obole mundu atumulawe. Obole mundu atumulawe. Inyo bakiliyava yetu, inyo muna mwasa, umaveni ngulo, muka shawolo kufarini. Muka shawolo kupambersi. Muka shawolo kupomade. Muka shawolo kugriseline. Muka shawolo kusikala. Tuna kuto kusikala mureto lufranga. Ebeke webere bere. Ehi kuhi kuhi, ehi katendra yomu vera kondrek. Aba kashenda matela, inyo bakilia vetru. Tubura burane, kuma menyomundu na kashara ngura matela. Kumbe na wanzo hawa vetru, tunakula ireku. Tunakula ireku. Ngabe he nimero, kunisho nebisi na muenda. Okubatebata nyikwama, he nimero ni 0915 91 0415 91 eyindi ni 09 90 97 37 08 09 90 97 37 08 inyuma mate ko bujumbe inyuma mate mwanyimuka mu mutino aho wachinaba mukana sunga omulo namu natego eribwat Nabri ulo moto, omobo machere. Nerunga sangali wika labore. E unautu ukepitale. Nyongi mroka wazo mube ikibi ya wekabi ya venene. Tuwa mabitu wa marete kontenele. Neyende neyende. Etuwa yehi kibusungu, tuwa yendu murisu. Etuwa labo mamagete, tuka yeye, tuka yende venu. Shiba mtuwa wanzo mube nene. Tuwa wanzo mukake. Kanditua kengo mungu. Kanditua teke sadaka. Kani tuwa shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. Tuteripi mabarebetu. Eha ndi ya basika bakare ndera ya. Maligirina nda musunga babu mabagu mabanamure nderia. Na nasunga musika kare nderia. Na vada menye hawa chena. Shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. Tuteripi mabarebetu. Eha ndi ya basika bakare ndera ya. Maligirina nda musunga babu mabagu mabanamure nderia. Na nasungo musika kalenderi ati na bado menye hawa chena chicha na babuti tuteripi mabaluana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betru ehandi abasika bakalendera ya maligirina ndamusunga babo mabago mabanamulenderia na nasungo musika kalenderi ati na bado menye hawa chena chicha na babuti tuteripi mabaluana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betru ehandi abasika bakalendera ya Maligirina ndamusunga babo mabago mabanamulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare betru eh handi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderi ati eh na bara menyo wache na chicha na babuti tuteripima balwana tuteripima bagalabaye tuteripima bare

0: nerio bagala tahe sebiye vivyo ngaba bora neri. Neteno bando mukabi mo mikala hagoma. Mukabi ya namoche handa chegoma. Mukairano lo banza. Mukahole kererana. Emwa nzana. Emwa korerana hagoma. Nobode chindu choshi. Chekai yuko chikage ndoko butaratibu.
1: Obute kiobutu wite sokulomoti handa teno. Lerevya eo katu hamahano. Omundu wa matrasi ato eromotuni na nerevige. Ena kayete si yuwe newen. Kone manaka manu katuha. Akara kituwe leviyango ko. Tuko na mtu wa maana sana.
0: Kame nabitia baba na ubu kato tuwa matasha agabano momo. Omwala watu yoyo omogoma ama beta gena. Ama bitu shira demai ama bitu shira nungana mogomu. Na tuwa matanisha hambana hanobu kibwa kubukurubate. Tuangatumi kandreke ama na umano yuwa mabutu yu. Na baba wa yu mabagenda ama yu mabitu shigania. Tuangamu tunga tuote ahwe miati etu keta luka kuyo. Etu hambana kibwa kubukumu. Mwana muwa balabetu. Echi uwa mabuge echo, uwa mabuge chinyo, echi kandi himba, na mamawe kwa mebio, wagalabage, mukandi shekulania, nebendu ya mugala winyeberia. Mukandi kulebio ndreke, na dema jiwe nyoyo, umwelia na wajoyo, mukandi mukulia ndreke, na hinya jitwa ndreke. Baba tunalangire mwati oyo, tukande kolao itwe, arenga tunabando tulwerene, ya atu kwa niya hanane na mundo analwerene, na no mwati tuwa pangago na dema inga kendi ishate. Kwanza echo, yende majibwe inyo.
1: Etianda, koti nengo lutu wamu.
0: Kabe nabe etia.
1: Etianda, koti nenge sio nzinga.
0: Kabe nabe etia.
1: Jamame lukana lukana, eti wakuti omuli ti akasika.
0: Nara motale kanga tababu bere. Mama langira yende majibwe inyo. Te majibwe inyo, ebe ndo tule na biole no. Ebe kare ketu vya batake. Shibia lugwabo.
1: Lakini habia weto wanga. Umuka ili akalo mabuteke.
0: Akalo mabuteke nyasa.
1: Mwena sa eye yo mkoveri.
0: Mkoveri nari.
1: Nduwe tumika. Meti ya enda ndeke. Nende yukare kituwa isi ndekele.
0: Yukare ketu wabia etu wabia ndeke. Nari yomudita yitwa ndeke. Ishimuna njirengo wako. Umuka ili ngana tebe tane bendobe kuwewe. Inyagenda nabiate. Rarubi shinulusha habia wetu. Nomole mewage. Ama behol. Nari shigu langiri yako. Ahongo kuhania karekania.
1: Anemu yetuwa yetuwa kove tebe jama.
0: Shimu yomu kamure takwa herengahe. Kabal. Kabe nabe eti ya tunemu muka taget. Dema iba tunemu kanya na yendeke. Tunemu kanya na yumu aliena watuka kana na yendeke. Arenga shenga batato kamo tesa.
1: Kwanza mubele dene muyomba
0: mwamba mwamba. Enje tuka lewa natuna ya kotevo.
1: Mukaka na yate umumu aliatrati umu.
0: Kwanza nama langere mwa ukaka na yana ya kotevo. Mbaba olitakano kubere. Na nidreshe kanya na enya kanya kabyo mastruas. Ngabinga hiko uwe hobu ligolo. Inanga mkani ya komyati nga mulisho mastruasi nerune luwa unama beseka na ina shagote rai
1: wane nukalu wae wabere nguwaherena
0: nerio
1: kumbute mebu wabere mbomobusu wa womoyomba
0: aya achena watuku na maneke omukuirwa kumbe tuwa mwesole kirandake enyebe ruangu kuni mukuirwa eshi tuwa mienga tukande mulori ya komogongo wana muwa kwa nabe etia muga la wagi omwati oyo imwekola gondeke ewa byuka kania na jendeke abendwa byo inyatogeri gukangania te cheno ko chekage ndachete ngoko yoyo mugala gonywa binyabiri kuhiru mukashi mwabwa te ewo ushabye gukatumikana na dema yiwao nario yoyo nago wabareta shingero mabendo mwenye mondeke nario utumike na jendeke akukanga na yo bore chendo chondeke mtu kere ko lebendo byo ndeke
1: moyombi zale bayere bunda lyokotebu
0: ariya ariya
1: bunda
0: Ariahe.
1: Ese wali ya kutibwe.
0: Aridiachi.
1: Eri kwa manane besebese. Uwa tuko wa kutika.
0: Aye. Atuku.
1: Kwa magalaba umutu kende kuwa.
0: Atuku ngani ngaribu mbonjenga alia. Kumbe alino nalire. Kumbe nabri ya seku ni tuwalire. Nabari manduka kumbe kalangra tichipago yo yamalaba. Aliku tuwalire. Nariyo injera eno achiri yaho nandiri kashitwa kukote ayo abale mundu nyamenya na ebindu ebine byatu tukashalia kubyoko tukashatukarara kubyoko tudya hano amase tukashatuka kamango tudya itwa rokomo songe ko hano
1: mana mu kanya kuwa na omuro mundu atine muya muya
0: kaba nabe etia
1: wazabya wabya ndwele yo mu bindu ebi e ole mu bulani sabune yokale tomote hano
0: itala kine chiko mabuga chochenye hona kama nkwana ne alufuranga lokabya lol lol lol lwamananiria kutsebo omundu akanasha bulikira na genya mabe enya mabile bugira nyaho katre babi bango kukatanyire bayinje shinangala bikriyo katwe kamemene na nene mundu obutekere munasoma muna nasoma no ku economy na masoma no ku pla comptable kameme sinanga kolebio
1: ngo
0: kokomo kamu mubye bandu babutekere bo alokora tuto matabo galo
1: abarafiki bawoba malubutufu abo abarafiki bawoba malubutufu
0: abaye kwe abaye
1: aba kaide malubutufu
0: amalubutufu wawaye kwa aa
1: malubutufu
0: aba yole no lubanza kona watu abo mablutufu
1: bandi aba malubutufu
0: abo yes baba ndi mwala wetu nani eh tai mwala wage
1: mana ake moyomba nikuhilile mama nya siku ye mundu abutekereje Ole moyondo kandole na motema na moyu wen.
0: Kabe na betia.
1: Ndio amatia tanda busana no
0: buta. Se na ngata ndebe ndo byongande tsunga byondeke. Mwalawatu mwende nyama bikirikanganya to amundu katumika ati abendo be komwa. Abendo sebe tsanga wamo amundu akando kakakoma kuma we mumwe shebi abandu chikale ko baba aba ebabe bakina konda. Iye sokolo. Mwa kangiria baboi yerish ayone kwa nene tata wakenya kanye hanate atashebe kanye mutatsanga wa mibuti kwa nene kwa nene ukandi yihira kwa sherengando gera nilipo tukande panza panza bendo abendo bekati bita motie neriwe shigalana bya labesa iwe shigalubuka gasemiria ngeria mbenuti iyo ikweri nere naho shebe kanye mutatsanga abendo bekakuma kuma kwa iwe libite a ichine chihanda ichine chihanda nanga yirale tena nite na nite abano kwa bekande genda betia na betia na beti
1: neryo kumbitwa bya namenge kunde ate handa tyabo mama nazo changa nabiti ne mulenge kanyatete ebe ndobyetu ebyo twa mwari wetu venemu kulire yo
0: kendi
1: you can jikala mobyo okwebyo mukwe ifyatere
0: lakini achana cho chini yawe
1: ndotenia
0: lakini abendo mwenye sibia bwe ndi muba muba mbo communautaire de bien comme universel de bien comme
1: bonge stienyu babya nawo babya bakatumiko

0: chihanda chetu etu tule tukabwa tote omuka ya mashigala enyale ko mwana mogoma kondo yo ya chena mo bese bese alunya bere bege
1: ro mwana ka kwanza ngati yeya muri mukanye bya bakolo bakolo
0: eje shikani bya bakolo bakolo na kokumbe kombe mwana bya hona ko kwa menya
1: akana ya duje cho kururu
0: sawa sawa chebago wana mugo omachihanda chetu etukabwa tote omundu omundu amabe horerwa enyena imwe sebese kumbe omuso bokwa koko kwegwe ewe kumbe kwandi chigalana de mayiwa kolia
2: baba eyo ni guya mwala wetu siguyage nero kukaweza kote akandi chigalana nden yo yo lunya bara bagara rebya nanana no molom alunya bara bagara rebya kagotsera akaho akafukutuka ni halo tambe koko babuli mubwa metserete kwe ukabwa metserete eje nga kobera ngakobera munga babora eyo ulishiwo gure byanga kobera ntiya bendo be komwa sebe kanyemutsa tsanga oyo ne bendo byetu nariyo ese bya bwa mbona riyo bikandi heri bwa bete shigula ngire ngo komota na mamata nda musololeke wengine wanao toke ya inji wata musololeke awo wenyewe ne rumwe shishira imukalwa ho pape
3: ha babe bwa echo mabuge echo babe ye na sene nitokacho kabisa akwa chuma mutadari injene ni shigali na demai amkali wa mwala wetu baba ebo acho ye chepago woma kwikwe acha kale kago tagera bwenge niki ebishigule ngi honga twalo bwenge bwao babuka twalo bwenge bwai abale mundu ana auti guye kuweo ayo ayabya guya mwala ya mwala wetu mesi guyage ku yeri bwa butikwe omukali mwenye gujo botekerere itwa tukaronda aboteke no botekerere no butunda na chihanda chikanye chitu leo kubwa mbanario ku ya wayo ukahola yeri bwa mbuji
1: baba nje basi ho
2: nario bia bi ureke ribi yangu kandi sunasuna ho
3: babu kabuti nama sunasuna hano rekana kubara shuwa malangera yeno mwala watu aholo mwakisida
2: shule ngirengo kwa bandu bakanda nyilangira muhanda ibombo iyache pawoyu anganabe nyanyo kochanjo chamwalawo bereko le aksida purke ari kipere de mayiko we na de mayimu kandi amata mubwera akandi bata niwe munabini namule bya de ma nabini namule bya mwalawa tu ya komeso nirya bulikira kahola purke ni mure kipere shule ngire bishengo kobe nyao
0: Tuwe balume, tuleho, okwili wishibishibyo, mwelia na wage, nganda mwere kera, ena mwere megambo, ayo mwache handa chetu, ekutima yetu ngukoyi wujire, ngukoyi kwa yeteno, mungalawa wa mundu wa magenda, oyuka ni shigala naye, na yikiono mungalako kuwabo, inye shigala naye, aka muteya, kwende, abendo sebe kanyamuza tanga.
3: Baba ngata tuke hiye no nao mwatsyo ya makalakala na unjeshe na talangranda kende kakonde shina abanunga baketu langera batenga ba ngaba kanditabu ambuchi akomatse warenge ayo
2: injana mabeko bwera ukolyo mwatsyo yongo kona mabu ayukande yamo barane ndenu ayukande yamo barane ndenu injana munde dokirbeti dai maina yaryo aryo ngasa muno ngokotwa bereberana naye tukakana naye chego manero injina dokomatse walengo ndeje yuko mabote kwa bereberana naye na chekali kitote konde go wabereberana naye unamweshime bere mukakana yanabe nene mukapanga nabe nene neduka munamasaba muye makogo merera rero bulumwe bya mukabuka hagoma emwa kolomyeti yoshiyo hagoma
3: babe ye vukafunga nako kanikatambi nao na utashawaza na ungaribi ni wabe kabambu ushigare na dema hii wao na wangayo wiragote
2: ndi tatu natuleto kakolabi inje nangalu natsema nete na mabe yere ngate deko liyo yu abatata bakatsa ngo mabendu wao shiba shingo koile ni mali yetu dema hii yako hiko mali yako are haba naba muno wire okabalanga owe ngenga bale hai baba na matashawaza uko Anderu njini shigari na demai. Inje. Eni shigari na muku iru. Neru amukariti wa wani wakambu. Andi abiri shigala na muku iruwa. Na muku shi yoyu kwe sharenga na babani ya mopla. Eye baba yu mopla yirito amoko lupuruke. Amuliria shigala.
3: Yeah.
2: Na demai na ya bakandi ya bata mwera. Amana ryotaya demai. Ta shuka shigala na chepao. Neru nye anganata li anibi yaku. Demai anganata li.
3: Yeah, kwanza tasi guyai. Nemore. Yeah. Ngana mulio konjingo. Ngana mulio konjingo. Yeah, mwati, yeah. Baba yu mwati njenga. Atasha shombalo mwa uchanda mwa bani. Inje manali ya langarambo. Wanarachepa uwa njuta bakia na mkwiru.
1: Yeah, bwana.
2: Gachi na njiriwa tibo, ngaba kangana mukali wa ina, ngaba kangana tibo, bibi yangu njo uyu. Na riba mwote mwambo, aa, mukali wa uyona, na iba njita hiria, etu arunga ngokoba, narungisa yoyo.